0: Bulugang Luguran. Alam mo, ilang araw na ako na LLSS doon. Oh, LLSS. Na LL. Basta. Idadamay ko kayo. Feel free to request that song. You're on the station. Kung gusto nyong pakinggan ang paulit-ulit ang makananu kang luguran, sarap pakinggan eh. Ha? Para sa mga may jowa na isa sinusumpong, napaparami ng soy sauce, pinaglihi sa toyo. Ito yung para sa inyo, ha? Nakakatawa. Nakakatuwa. Again, good luck to the Chocolate Factory, ha? Sa kanilang nomination sa Awit Awards. At dahil dyan, sorry, na-edit. Gagawin ko muna ng background music, ha? Dami nangyari kasi sa atin, eh.
1: Dami nang papa-relax ang kanta.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: 'Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May

this week. Ano? Padalalaman po ang inyong mga requests and greetings sa mga numbers nito, 0908-516-4466 o sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Dito lamang po yan sa Brunch Takes! Pop, pop, pop! O, sa po minuto bago ang oras ng alas G's. PGH, Philippine General Hospital, idineklarang clinically stable si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung kakabukas mo lang ng radyo at hindi mo inabutan yung headlines ni paring KG. Oh, ito ba? According to the Philippine General Hospital, maaari nang ma-discharge sa ospital ang dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez matapos ideklarang clinically stable na ng mga doktor. Ayon sa PGH Director na si Dr. Gerardo Gap-Legazpi, maaari nang ipagpatuloy ni Romualdez ang kanyang medical care sa labas ng ospital. Bagamat kailangan pa rin ng patuloy na monitoring at paggamot sa ilang kondisyon niya. Sinabi rin ni Legazpi na nasa 3% kada taon ang tinatayang posibilidad na makaranas si Romualdez ng heart attack. Habang nasa 3-5% naman ang posibilidad ng stroke. Ito mataas ha, pero still mababa yan. Bukod dito, natukoy ng PGH na nakaranas si Romualdez ng major depression and anxiety, ngunit walang nakitang suicidal intent. Inilipat si Romualdez sa PGH sa Cardinal Santos Medical Center matapos atasan ng Sandigan Bayan ang pagsusuri ng kanyang kondisyon. At kung kinakailangan ng medical confinement, nahaharap siya sa kasong plunder kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Oh yeah, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha till two. I know na high profile to si House Speaker or Congressman Romualdez, ano. Pero according to the law, sabi sa batas, justice daw yung wala daw kinikilalang tao ang batas, no. Kaya ngayong simbolo niyan, 'di ba, yung babaeng nakapiring at may hawak na timbangan, no? Kasi walang kinikilingan. Angelina, pero sa tingin ko ka vibes, no. Sa tingin ko lang, no. Oh, Angelina, come maybe drive my Benz. Oh, Angelina. Kung merong isang snatcher na mahuli diyan sa Barangay Balibago or sabihin natin sa ibang lugar. Oh, Angelina. Bawa sa Quezon City ganyan. Busy na lugar, ano. Feeling ko yung snatcher na yun, pag nahuli siya, hindi niya pwede sabihin, ano, meron siyang anxiety, depression. Oh, hindi pwede sabihin nung snatcher na, pwedeng pa-hospital muna ako kasi meron akong major depression. At meron akong anxiety. Okay, major depression ka talaga tsaka anxiety. Ang laki ng kasong kinakaharap mo. Di ba? Oh. Well, that's just my two cents about the issue. Oh, body tayo. Sunshine by Matisyahu. Ang hirap naman ni pronounce. Basta Sunshine, yung kumanta ng ano, One Day. Ready, steady, start. We can cha-cha on the... Matiyashu! Oh. Matiyashu yun. Yan ang pa-request ni Jordan Garcia. Parang Jordan, good morning! Tagasang ka pare at saka kamusta yung lagay ng panahon sa inyo? Kabisado, pa-request. Port of space yan, no? Angelina, be my senorita. Angelina, and unti-unti daw, kabisado and unti-unti. Gusto mo mag-request ka na ng buong playlist eh. Oh, ito para sa mga ano lang, no, sa mga millennials na katulad ko, hindi na na-experience mo ng mga bata. Naranasan mo ba ito ka-vire?

Times yung pumunta sa computer shop na may dalang papel kung saan nakasulat yung lahat na paborito mong kanta. Sabihin mo kay kuyang nagbabantay sa computer shop, "Kuya, pa-burn po." Nang sarili mong playlist.

DJ Benjamin, paplay naman po ng Randomantic ni James Reid. Grabe kayong mag-request ngayon, ka-vibes ha. Ang dami ha. Don't you bring no more friends, oh Angelique. Sige, ikakamada ko to, ka-vibes ha. Request ni Gretchen all the way from Porac. Oh Angelique. Anong meme ng baby dolls? Di ko alam kung meron akong meme ng baby dolls, pero meron akong... Ano ba yan? Meme or meme? Pero meron akong kanta ng baby dolls dito, yung igiling at saka yung ulala. Grabe. Grabe, ang dami ha. Hello sa paborito kong DJ Benjamin. Oo, ako yung paborito mong DJ Benjamin. Nag-iisa lang kasi ako eh. Randomantic ni Dara. Uy, ding, ding, ding, ding, ding. Meron siyang ka-request, oh. Hi, Dara. Good morning. At sa lahat na nakikinig sa kanilang mga tahanan, good morning sa mga ka-vibes nating on the go. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Sa mga ka-vibes nating on the go na bumabiyahe, ikaw man ay pasahero, pahinante, o ikaw ay driver, maraming salamat po sa pakikinig ng GV99.1 habang po kayo ay nag-skirt-skirt dyan.

Oh, balik tugtugan tayo ka vibes, no? After this, yung inyong request of music. Para sa iyo ka vibes, no? Sa lahat ng mga naaresto, no? So tingin mo ba required talaga dapat ang medical checkup bago ipasok sa presinto? Again ka vibes, ha? Sa inyong opinion, required ba dapat ang medical checkup bago ipasok sa presinto? Kasi minsan naiisip ko rin yung mga nagugulpi ng taong bayan, eh. Di ba? Wala, diretso sila sa kulungan na may bukol. Minsan, ano, meron din mga dinadala sa hospital, no? But parang hindi naman palagi. Kaya importante rin sa mga presinto, na iba't ibang presinto, na meron silang medical personnel, no?

Alam mo, in fairness sa mga pulis natin, hindi nila sinampahan ng kaso. Eh, drug test naman nila at saka alcohol test, breathalyzer, negative yung mama. Nakatulog lang talaga sa sobrang pagod galing trabaho. Though pwede naharap sa mga, ito yung mga posibleng kaso niya, reckless imprudence resulting to damage to property, na kayang-kayang isampan ng pulis. Pero kudos, no, sa mga pulis, naging maintindihin sila dun sa side din. Ang galing. Hindi na nila sinampahan ng kaso si kuyang pagod lang galing work. Bagkus, siyempre, pinabayad na lang yung mga nasira ni kuya. Pang mayaman lang yung general check-up DJ Benjamin, pang politiko. Hindi kahit yung ano lang, hindi naman general check-up, kahit yung initial assessment lang. Halimbawa, pumunta ka sa police station. Alam ko may ganyan eh, di ba? Yung kukunin yung BP mo, temperature mo, and whatnot. Okay, ito po, baliktugtugan na tayo, OPM naman tayo sa lahat ng mga ka-vibes natin on the go traveling right now. Ka-vibes, I really appreciate you playing GV99.1 on the background while you guys are driving. Now, if you can park for a minute and send me a message, no, itabi nyo muna sa akin, send mo ka ng message ng music request mo para sa yung road trip playlist, preferably OPM, para tuloy-tuloy na natin yung OPM music natin. Send mo lang sa akin yan sa 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/GV991. Ang pinakagwapong po akin man po, ang inyong lingkod, DJ Benjamin, babalik tugtugan sa inyong number one good vibe station. Up next, coming in hot, Flo G sa kanyang awiting, Drift Star sa GV99.1.

0: James Reid. James Reid sa kanyang awiting Randomatic. Yan po yung napapakinggan sa inyo, number one Good Vibes Station. Kami po ang
1: GV 99.1.
0: 10:14 time all over the Philippines. Up next, alam mo yung tinatawag nilang mental telepathy ka vibes. Ito daw yung kakayahan na pagganahin yung utak nang hindi gumagamit ng physical contact. Isa sa mga bagay sa na ma-unlock mo daw pag may mental telepathy ka ay yung kaya mo makipag-usap sa isip. Sigurado makaka-relate dito yung mga ano, yung mga matatagal na magkakaibigan o kaya yung mga matatagal na magkarelasyon. Na minsan pag kayo ay nasa isang sitwasyon, hindi nyo na kailangan mag-usap eh. Alam nyo na kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari. It's mental telepathy. Halimbawa, kayo ay nasa isang awkward moment. Kasama mo yung kaibigan mo or asawa mo o yung matagal mo lang kakilala. Minsan hindi nyo na kailangan mag-usap, parehong alam nyo na yung gagawin nyo eh, diba? Yun yung mental telepathy. And nabubuo lang to sa tagal nyong pagsasama, no? Dahil kabisado nyo na ang isa't isa, hindi nyo na kailangan mag-usap pa. Ayan. And ang magiging tema ng susunod na kanta, Four of Spades, sa kanilang awiting Kabisado. Naalala mo ba yung first love mo? Pakinggan po natin, GV 99.1, your Good Vibes.

0: Good morning, Kavibes! GV99.1. Yan para sa lahat ng mga boyfriend na stalker. Oh. Kabisado ko na ang labas mo sa trabaho. Kabisado ko na ang password mo sa Facebook. Kabisado ko na yung mga pangalan ng kaibigan mo. Alam mo tuloy yung every breath you take ng police. Pang-stalker din yun eh, no? At ang pang-stalker. Sabi ni MC Kale, oo naman DJ, pero hindi katulad ng kay X-Speaker, napaka-special. Parang may itlog maalat ba, gano'n? Achichi! Hindi kasi diba ang bibingka pag ang bibingka special may itlog maalat? Ang tricycle pag special, ano, mag-isa ka lang. Oh. Nakatupi kang gano'n. Oh. Fetal position, sabi ni GB. O oh, tama nga MC Gale, parang Diyos ko naman sa ibang inaaresto, hindi naman ganyan yung ginagawa. Pero feeling ko, nag-iintindihan ko rin ng very light, no? Feeling ko lang, no? I might be wrong. Pero itong kalibre ng mga lawyers ni House Speaker, lahat ng bagay gagawan nila ng paraan, eh. Kaya totoo naman ang batas walang kinikilala, no? Oh. Pero malakas talaga ang impluwensya pag meron kang pangalan at saka posisyon at saka pera. No, MC Kale? Diyan dirit ka mo. Kung yung nahuli mo dyan eh, nagnanakaw ng bakal, tanso sa mga kable-kable. Hindi niya pwede sabihin na, dalhin niyo muna ako sa PGH. Nakakaramdam akong anxiety, depression. Shoutouts to Catherine Santos. Sabi niya, para sa akin, kung okay naman yung health niya, edi go. Sabi. Kung okay naman yung health niya, kahit hindi na kung kailangan ng drug test or liquor test, pwede naman yun. Iba kasi yung nagkukunwari lang talaga para iwas kulungan agad-agad. Thank you, DJ Benjamin. Oo, para kasi nga feeling lang mas komportable sila pag nasa hospital sila. Mas mababa, feeling ko lang din ah, on my own opinion, mas mababa ang security sa hospital arrest kaysa sa ano eh, sa nasa presinto ka o nasa jail ka eh, di ba? Pero para sa akin, mga vibes, importante na magkaroon ng initial assessment sa health ng arestado. Hindi lang sa mga politiko ah. Mga politiko na yan, sigurado magkakasakit yan pag inaresto mo eh. But I mean even in other crimes, no. Alam ko ginagawa ng PNP yan eh. Pati yung ano ka vibes, yung mga nagugulpi ng taong bayan. Hindi rin ako pabor dun eh, kahit gano'ng kalala yung ginawa ng tao. Kasi korte lang talaga dapat ang magsasabi kung guilty ka o hindi. O minsan mahirap talaga gawin, pero we should assume innocent until proven guilty. Kasi parang baliktad tayo ngayon eh. We assume that the person is guilty until he prove himself that he's not, that he's innocent, diba? And lalo na sa panahon ngayon na napakadaling magbintang. Ikaw, Kavibes, ano palagay mo sa mga initial assessment sa kalusugan ng mga arestado? Dapat lang ba o hindi? Pero again, medyo OA yung kay sa mga politiko. Biglang ma-hospital, no? Chamba naman. Oh. Nakikita ko yung pattern, eh. Parang chamba naman na every time na ma-arresto sila, dun sila ma-hospital. Talaga makakaranas ka ng psychological ano ba, hindi ka at ease, sabi nga nila. Talaga maguguling utak mo kasi may nakasampang kaso sa'yo, eh. Tapos, hindi mo alam ba paano mapapaliwanag yung mga binili mong ari-arian, ganun. It's 10:23 in the morning. A few more requests of music lock and loaded in our queue. Ang time tech na yan ay hatid sa atin ng Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gavibes.
3: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991. And look for our pinned post.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Yeah!

That was Baby Dolls again, but more playing here on your number one good vibe station, GV99.1. Sabi, pero nung ninakawang maleta, pa pera hindi naman sumasakit yung okay naman sila. Hindi naman tumaas ang BP. Na, alam mo, MC Kale, sabi ko nga, ang hirap talaga mag-assume ng innocence until proven guilty. Bagamata, wala pang desisyon ng korte kung ninakaw niya ba talaga o hindi. Ito yung mga pagkakataon na napakahirap mag-assume ng innocence until proven guilty. Ang only way lang naman, ang tanging paraan para malaman natin kung kinuha niya yung maleta o hindi, humarap siya sa korte. Ngayon, under Philippine government custody na siya. Malalaman na natin ang totoo. Sigurado magtuturo yan. Pustahan tayo, tig 1-5 MC Kalo. Feeling ko, pareho tayo ng papustahan eh. Alam ko kung sino ituturo nito eh. Pero kidding aside, no, ka-vibes, pag bumibisita ako sa mga presinto, the last time that I went to or I visited jail dyan sa may 174, so rin sa hinaharap nilang problema yung healthcare, no? Pero merong mga nagbibigay naman ng gamot. Yung mga yan, sabihin man natin na may ginawa silang pinagsisisihan nila noon, pa rin sila dapat basic human rights. Ang dineprive lang sa kanila yung kalayaan nila, yung liberty lang. So, meron pa rin basic human rights yung mga yan. Ang dami kong kakilala, nag-graduate sa ano? UP, sabi niya, Senator Robin, University of Prison. No? Oo, kasi merong mga alternative learning system dyan. Merong mga courses na pwede mong applyan. Mga workshop pwede. Sports yan, meron din. Ay, maraming salamat sa lahat na padala ng kanilang mga mensahe. Ha? DJ Benjamin, wala lang. Ano ba yun? Oh? Ang ganda ng basa ko. Hindi na ako mag-request. Ang back na yung mga nag-request sa inyo eh. From CRK. Happy listening sa inyo ha. Ang dami nga ng mga request. Pero feeling ko itong next song natin, lahat kayo makaka-relate. Ito ay about sa specific feeling, yung nararamdaman mo. Alam mo, may mga lugar na kahit matagal ka nang wala, kapag naalala mo, parang nakaka-uwi ka ulit, di ba? Pero minsan, hindi naman ang, hindi lang lugar ang tahanan eh. Minsan, ang tahanan yung mga taong nasa paligid mo, yung mga taong mahal mo, na kahit saan kang dalhin, di ba? Kahit wala ka sa bahay, basta kasama mo nila, kasama mo sila, you feel at home, di ba? Minsan, ang tahanan, parang, ano yan eh, tao o personalidad. Yung taong pagkasama mo, pakaramdam mo safe ka, okay ka, o at kahit saglit lang, parang nasa tahanan ka talaga. Para sa mga ganung tao o sa para sa mga taong may ganung klaseng tao sa buhay nila, ito ang tahanan ni Elma. No, pakinggan po natin sabay-sabay ang kanilang awitin sa GV99.1. Yeah, good vibes Tugtugan, good vibes Kwentuhan sa inyong number one good vibes station. Keep those message coming. Babasahin po natin lahat yan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.1, your Gavai.

0: Maki, Kahel na Langit. That was a requested music. It took some time, but I finally played it. That song goes out to Catherine Santos. Keep those requests coming. CRK, sige, mag-request ka kung anong gusto mo. Play natin yan. By the way, it's your boy DJ Benjamin. Manatuutalino. 10:46 po ang oras natin sa buong Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa aking programang Brunch Takes. At sa lahat na nag-send ng kanilang mga mensahe, maraming maraming salamat. Shoutouts to Miss Pines sending us a music request. Opalite. Sure thing. Kay ano yan, di ba? Kay Taylor Swift para sa mga Swifties. Taylor Swift na finally! Oh, nag-settle down na.
1: Okay. 水池里面银龙鱼
0: Yung sunshine ni Matias, yung di ko mahanap ka vibes. Gusto mo mapalitan natin ng one day yan, no? Baka meron kang ibang music request. Good morning, DJ Benjamin. Magandang araw. Ay, ito pala, nandito ako sa baba. Pare kong Charles Mitron, sabi niya, good morning. Sir DJ, ask ko lang po, ano pa ba ang ibang... Iba work na gaya ng sa inyo? 3 hours lang per day pero laki ng sweldo. Baka po may 1.5 kayo dyan, Charles Mitron. Marami akong alam, oh. Marami akong alam na trabaho na swak para sa'yo, Charles. Dito sa Clark, yung factory ng sabon, oh. Quality analyst. 1,000 per hour dyan, pare. Quality analyst, oh. Titikman mo lang yung timpla ng sabon kung tama. Sabi mo, tamaan mo yung 8 hours a day, oh. 8,000 yun, pare. Tigatikim ng sabon kung tama yung timpla, oh, di ba? Iba pang trabaho na 3 hours lang pero malaking sahod. Marami tayong mga senador ngayon na wala sa opisina pero sumasahod pa rin. O yun, hindi mo kailangan ng hours na ilalagay doon. Fix yan, ka-vibes. Fix yung sahod ng mga yan pagkaganyan. Ano pa? Gusto mo ba mas maraming trabaho na 3 hours lang pero malaking sahod?

Hindi pwedeng negosyo eh, kasi ang dami kong nakakwento ang negosyante. Na pag nagnegosyo ka pala, tapos naglagay ka ng malaking pera sa negosyo mo, mapapat-quit ka talaga sa, ano, sa full-time job mo eh. Kasi kailangan mong trabahuhin yung pera mo eh. Siguro kaya mo pagsabayin yung trabaho at saka negosyo, siguro maximum 2 weeks lang. Pero pag nakikita mo na kailangan mong maglagay ng mas maraming oras sa negosyo, papaalis ka talaga sa trabaho mo eh. Kaya yung mga negosyante, hindi natin kaawayan. Nagtatrabaho din yan ha. Ikaw bilang empleyado, paglabas mo ng trabaho, tapos na yung trabaho mo. Pero yung mga bossing nating negosyante, hanggang pag-uwi niyan, negosyo ang iniisip niyan. Ito travel nga yan, kasama ng pamilya, ang iniisip, negosyo pa rin. So speaking, baka si Boss Bear nakikinig ngayon, happy listening, miss na kita. Speaking of negosyante, ay confirm ha, sa Oktoberfest, abangan niyo po kami, Tiktigan Tirakan. Diyan kami, promise. Tatanong sila eh, tinanong ko na rin, meron na kaming linuluto para sa inyo. But before that, marami pa kami mga on-ground na mga

aray ko. Di ba yung sakit at pighati ng hindi ka crush ng crush mo? Sabay-sabay po natin pakinggan si Siddhartha sa Tila Tala. Napapakinggan sa inyong number one Good Vibes Station GV99.1. Kung meron kang experience sa crush mo na hindi ka kin-rush back. Saan mo sayang ka vibes, no? 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/GV-991. DJ Benjamin will be back after it's awesome music, GV99.1, your Good Vibes.

0: That's Juan Kyo and Kyle sa kanilang awiting malikit playing here at GV99.1, Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
0: Alam mo, sino naaalala ko pag naririnig ko tong kanta na ito, naaalala ko yung number one fan ko, na siya, Mami Anita. Nasaan na kaya siya, no? Baka meron tayong mga ka-vibes na may alam ng number niya, gusto ko siya makakwentuhan ulit. Ay, Mami Anita, kung nakikinig ka, o baka pwede ipakisuyo mo sa apo mo o kaya sa mga anak mo na i-text ako, oo, na ikaw yan. Para matawagan kita. Dahil miss na miss na kita, Mami Anita. My number one fan. Sabi ni Gail Santos, salita naman, hirap kalabanin ang administrasyon, DJ Benjamin. Pero good luck sa mga kakasuhan pa na politiko. Magpa-check up na kayo. Talaga naman. Oo, para sure ball na tip-top condition sila pag suot nila nung bracelet nilang silver na pares, ano? Bagay yan, no? Bagay yan. O hindi, seryoso. Nainta-tanong. Seryoso, hinahanap ko si Mami Anita. Nasaan na kaya siya? Mami Anita, kung nakikinig ka, baka pwede mong utusan yung apo mo kaya yung anak mo, pamangkin. Sendan kami na message. Makamusta naman kita. Kasi may regalo akong ibibigay sa'yo. Oh! Diba? share ko lang, DJ. May crush ako nung high school. Beeper mate kami. Lagi ko siya pinapa siya lang sa work. High school, tas nag-work kayo. Tsaka beeper mate, ha? Siguro yan nung mga 19. O, beeper mate daw sila. Sa mga bagong generation, kundi alam ang beeper. Yung beeper ng ano, yun yung tatawag ka, tapos sasabihin mo yung message mo, tapos lalabas dun sa beeper. Ito yung unang old version ng SMS. Sasabihin mo sa operator. Kaya minsan nakakahiya eh, kasi minsan sasabihin mo sa operator yung mga nakakahiyang bagay. Ay kabisado na, hindi magbubura pagkat ito'y kakaiba. O sabi niya, pinapasyalan niya raw palagi sa work. Pero nung nag-open up siya about sa feelings niya, sinulat niya true letter. Nag-reply din daw yung babae, true letter. Nasabi ng babae, I'm sorry, but I cannot go beyond that boundary. Aray mo. After that, DJ, medyo umiwas na sa akin. Sabi ni pare kong Charles. Ikaw, ka-vibes, meron ka ba experience sa kinrush mo tapos hindi ka kinrush back? Ako, meron ako when I was a teenager. Oh. 13 years old yata ako nun. Crush ko yun. Ang ginawa ko, sinama ko siya sa tambayan namin. Sa Clark at that time. Oh. Tapos ayun, sinota ng tropa ko. Sakit, di ba? Hanggang ngayon naman, magkaibigan pa rin kami noon. No? Oh, pero yung babae, hindi ko alam. No? Sana nakikita niya ako ngayon, ito nga pala yung sinaing mo. 9 minutes past the hour of 11, baka meron kang experience sa crush mo na hindi ka kinrush back. Oh. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Kasi... sabihin eh. Kasaktan ka. Tagal ng 2020 ito, para na, rigodon na, no? Palitan na ng mga dapat palitan. Elections. Sana naman maging matalino na tayo, ha? Good morning, DJ Benjamin. Hindi ka BBM, hindi ka DDS. Alam ko na kung ano ka. Pink or dilaw? Oh, talaga. Galing mo, ha? Dalawa ko kasi ang galing-galing niya nung narinig niyo ba yung kanila nilang ano, uhaw. Lupit ng dilaw. Oh, speaking of dilaw, at saka speaking sa hindi ka kinrush ng crush mo, isa to sa mga favorite song ko ngayon, road trip playlist ng dilaw. Pwede mo sabihin to sa crush mo na siguro nakalimutan na natin lahat, mag all in ka lang, ibigay mo lang sa akin lahat, pangako ko, ibibigay ko din sa'yo lahat pabalik. Pakinggan po natin sabay-sabay ang dilaw sa kanilang awiting All In sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: ang Dilao. Playing here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
0: It's your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. And today, we're talking about yung experience ng crush mo na hindi ka kin-rush. Sakit, di ba? Sabi ni Ross, ito nga pala yung sinaing mo, iba yung kumain. Pero wag kang mag-alala, Ross. Hindi naman din tayo ganun kalinis. Maraming tumikim. Bago na punto sa pagkainan. Ay nako. Happy ni 3345. Good morning, DJ Benjamin. Tibok po ni Earl Agustin. Okay. Hili kayo sa OPM, ha? Sige. Oh, by the way, after commercial, yung request ni Miss Pines Opalite, lock and loaded dyan. Kataon lang na talagang super tight ng tugtugan natin ngayon, ano? Daming request, eh. Sinama-sama ko na yung mga OPM. Si Catherine din daw naranasan niya yung kin-rush siya. Oh, may crush siya, tapos di siya kin-rush back. Sakit, di ba? Papa-aray ko talaga. Naranasan ko yan, DJ Benjamin. Hindi ako na-crush back ng crush ko kasi pa-girl pala siya. Ay, nako. Yung akala mo okay na lahat, iba yung tinginan nyo, iba yung usapan nyo, tapos napaka-komportable kasi hindi mo alam. 11:16 na oras sa buong Pilipinas, another OPM track, lock and load in an hour queue. Here's Dionela sa kanilang awiting Marilag, only here at GV99.1, your Gigagab.

0: I just got Elis Morena on the background sa kanyang awiting Faded Raw. Playing here on your number one Good Vibes Station GV 99.1. Naisip ko lang si Elis kasi nakakita ko yung kanyang podcast with the podcast. Pwede sabihin yung podcast. Napanood ko siya sa podcast and kinwento niya mga struggles niya as an R&B, female R&B hip-hop artist dito sa Pilipinas. Anyway, so today we're talking about different things. naranasan mo na bang makipag-crush? Tapos hindi ka kin-rush ba ako? Ito parang Charles Mitron, pa baka gumaan ang loob mo dito. Ang ganda po ng topic niyo today, DJ. Share ko lang po ang experience ko. Meron po akong crush nung college at super close po kami. Sabay kami kumakain ng lunch. Every break, magkasama po kami hanggang paglabas ng school. Sabay po kami namamasahe pa uwi. But I never had the courage para sabihin sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Fast forward, 5 years from now, meron na po siyang 2-year-old baby, hiwalay sa asawa. At ako naman po ay happily married with 2 kids. Nagkakwentuhan po kami nung sinubok po ang relasyon ko. Problema. At sinabi niya po sa akin at that time na may gusto rin siya sa akin. Nang hinayang ako ng onte, DJ Benjamin, dahil hindi naging kami. Though masaya po ako sa life ko po ngayon as a husband and a dad. Gets ko na, no? Si Charles Mitron, at least Charles, you tried, di ba? Ito si Kavibes 4471, hindi niya sinubukan at all. No? Pero yung pala, oh, crush back din siya nung crush niya. Sayang talaga! Wala eh, buti na lang. Di ba, it's better to be turned down than not finding out. At least nalaman mo. Sabi ni pare kong Onyeng Pascual, wala naman sa pagbabago sa mga politiko kaya ubusin nyo yung pera nyo sa pagpapagamot. Oo nga ka-vibes, alam mo ba Onyeng, may nagsabi sa akin kahapon, ikaw yata yun eh, I don't remember. Sabi niya dapat daw pag-resign lahat ng politiko para mapalitan. Sabi ko, ganun din eh. Nangyayari naman yan every election eh, nagre-resign, mawawala lahat ng politiko papalitan. Ito gati kalimutan yung mga politikong kumuha. Kumaman lang kaba ng bayan tayo nag-upo dyan. No? Dapat, papalitan sila. Tayo din na mag-uupo ng bago, dapat galingan na natin. Diba? Oh, ito na may entry niya about sa crush. Bakit di ka crush ng crush mo? Eh kasi hindi ka niya type. Kala ko sasabihin mo yung P word eh. Kasi pangit ka. Hindi ka niya type kasi gusto niya type 2. Parang yung misis ko. Ayan. Gusto niya type 2. Ayan. Jel Conanan, sending us a message via Facebook as well. Sabi niya, kanina pa ako nag-iisip kung anong iko-comment sa nangyayari sa mga nakakasuhan kasi puro sila nakakasuka. Ayan naman ang galit na si Jel Conanan. Yung sa crush naman, DJ, lahat ng crush ko din, hindi ako kin-rush back. Aray ko naman. Bakit una, pandak ako. Pangalawa, pango. Pero mabango ako at walang pahid na kahit pawisan, mabango pa rin. Yun lang, DJ Benjamin. Alam mo, yan yung pinaka-importante, Jel. Huwag mong isipin yung height mo at saka yung ilong mo. Dahil ako naniniwala ko, ang pagiging gwapo, hindi lang sa physical appearance yan eh. Kung ba, paano mo bitin yung sarili mo, paano ka gumawa ng opinion. Sense of humor at saka you know when to talk and when to shut up. Yun yung isa sa mga kwalifikasyon ng pagiging pogi. Sabi ni Ross, pa-request naman po ng Miss Kita pag Tuesday. Shoutout po sa G Tuesday Group. Sige, play ko yan. Alam ko, ano to eh, isa sa mga song ng parang reality show. Parang star artist search o talent search, 'di ba? Kasama niya dito si Yeng Constantino eh, yung nagsulat ng Miss Kita Pag Tuesday. What's the name again of the artist? I forgot. RJ Jimenez, I think. Miss Kita Pag Tuesday. DJ Benjamin will be back after this short break, back-to-back OPM to the end of our program. Yan po ang Lock and Loaded sa queue natin. DJ Benjamin will be back. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
5: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
6: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
10: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
11: Alam mo ka vibes na iintindihan ko naman talaga na mahirap kasing sumugal pagdating sa kalusugan. Kaya natural lang na magdalawang isip tayo kapag may kailangang baguhin sa ating routine. Minsan hindi naman natin sinasabi, pero mayroon talagang kaba kapag nagpapalit ng iniinom na gamot, lalo na kung maintenance. Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu-agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
2: This song is brought to you by Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Oh, sa mga plakang nagtatapos sa 3 and 4 todo related yan. Sa mga coding pag Tuesday. Ayan pala ang miss kita pag Tuesday by RJ Jimenez. Napapakinggan po sa inyong number 1 good vibe station. Kami ang
1: GB99.1.
0: Kasama pa rin ang pinakagwapong Pokemon, DJ Benjamin po ang inyong lingkod. 11:53. We're gonna do one more song, okay? Alam mo, isa pang dahilan kung ba't ayaw ko ng Tuesday. Isa pang dahilan kung bakit bawal kami magkita pag Tuesday. Day off kasi ng misis ko pag Tuesday eh. 1, 2, 3, 4. Oh, sa mga kinrush mo, tapos hindi ka kinrush back. Sabi ni Z. Miranda, crush ay crush lang, hanggang doon lang yun. Pero kung marunong, magiging crush ka din niya. Lalo na kung matalino ka, yung tipong laging mataas ka sa exam, marami kang activity sa school nyo. Yan para sa akin, DJ Benjamin. Alam mo, may point ka, Z. Miranda, pero hindi rin eh. Alam mo, nung batch ko, yung mga magagandang babae, hindi ko ba alam kung for some reason, ang hilig-hilig na sa bad boy. Yung hindi masyado pumapasok, tapos yung grade sakto pumapasa lang. Diba? Ang daming mga babaeng ganyan, gaganda pa naman nila. Mahilig sa bad boy. Speaking of mahilig sa bad boy yan, si cutie girl ng Pampanga, mahilig sa bad boy yan. I don't know, there's something about... Ito yung logic ko, no, ka-vibes. Parang, hindi ko linalahat ha, pero marami yung kakilala na mga babae na naghahanap ng bad boy para gawing good boy. Gusto nila good gawing good boy yung bad boy, maging good sa kanila, ganun. Tapos marami namang mga boys o kalalakihan naghahanap ng good girl pero gusto nila pag silang dalawa lang bad girl siya. Aww. Ha, di ba? AJ Marla is sending us a message via Facebook as well. Thank you very much for all the messages that you sent. 11:54 po ang oras na sa buong Pilipinas. Kanina nabanggit mo 6 a.m. madilim na, parang ang haba ng gabi ngayon, DJ Benjamin. Oo nga, kasi pa Burmans eh. Lunch na pala tayo. Asado. Asadong manok. Ampo, gule, sayote. And prito Gigi. Gigi is short for galunggong. Or go na go. Sarap naman. Ako trip ko yung ano, yung pritong Gigi. Partner sa Tuesday ngayon eh. Pero partner talaga ng pritong Gigi gulay yun. Eh. O bago magpaalam si DJ Benjamin, o importante masaya ka. Ngayon, ka-vibes, kung meron kang crush at the moment, ha, mas okay na sigurong sabihin mo yung tunay mong nararamdaman than to miss the chance. Malay mo, diba? Crush ka rin niya. Kung natatakot kang masira yung friendship, ay, isa yun sa ipupusta mo, diba? Ay, maraming salamat ka, Vibe, sa lahat ng nag-send ng kanilang mensahe. Nag-enjoy po ako sa kwentuhan natin. And I hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. If you have any anything else that you want to send, well, up next na si DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Aww. I'll say goodbye for now, but don't worry, I'll see you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station dito yan sa GV99.1. Your good vibes. Up next, another OPM music para sa lahat ng may crush. Ito po si Nobita sa kanyang awiting Ikaw Lamang, GV99.1. Your good vibes.

Yan ang pampaalis ng nice sa kanta. Yan ang ating paspay sa kanta. Pag tayo umentrada na, and we are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. And la la la means I love you 99.1 times a day. This is DJ Nice, ang DJ nyo nice na nice pero laging may pabaon na spice for Isn't It Nice? And isn't it nice na nakikinig sa atin today, no? At sila'y babatiin ko na. Ang soon din natin marinig at makakasama from our Angeles City Taekwondo School, Marky Mall Family, ayun. Papunta silang Nueva Ecija and good luck daw, no, sa ating mga makikipag-tournament na mga tiga-Angeles at Magala, mga kabalen na teens natin, mga anak natin na magko-compete dyan soon sa Nueva Ecija, no. So shoutouts po ulit kay Sir Jojit at kay Ma'am Chell na nakikinig ngayon. At since lagi rin naman kayo naglalakbay, no, papunta dyan sa Nueva Ecija, ma'am and sir, and you know, we support each other, eh. Baka gusto nyo mag-franchise dyan. Wala pang franchising dyan, no? Pero soon to open for franchise pa lang ito. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At kung kayo'y gutom na, pwedeng mag-order, umorder, no? From any branch of Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. Early 90s pala nirelease itong kanta na ito. Pero yung Swing Out Sister, kilalang kilala sila sa 80s. Hindi pa tayo natapos dun sa ating pa 80-80 kahapon. Iba naman yung 80-80, iba rin naman yung nakikitrending na 80.

out, sister. Kim Carnes. Sino pa bang planning natin? Si Basha, Time and Tide. Pero para sa mga batang 90s, baka ang kilala natin si Lola Basha. Yan, yan yung mga planning nating pa-80s vibe today dahil ikaw ay naki-80s trend na ba? It's a trending Tuesday. Sakto, it's a trending Tuesday. Ikaw ba'y nakiride na sa AI trend? Na yan. At anong naging itsura mo? Hindi, on a Tuesday din. Kasi feeling ko mas fun nga naman, no? Iniisip ko kasi, syempre si DJ Amir, hindi nagpapatalo yan. Meron na siyang parang pa-trend for 80s, 90s, lahat, pati 70s. Kinagat niya na. Oh, so, nakita ko kasi yung 90s parang simple lang ba tayong mga batang 90s? Sa 80s kasi parang ang daming style, kaya ang dami sigurong ang daming nakikiride. Diba? Parang sobrang fun makiride. Kahit yung mga hindi pinanganak sa 80s, nakiride. At kung kayo'y pinaparinggan na na nagsasayang ng tubig, pwede nyo na rin sigurong i-share ang inyong mga saloobin about AI. Kayo ba'y gumagamit na ng AI? And in what way sa mga ganitong trend ba? Kasi if you're gonna do your research, no? Siyempre, kung gagamit ka ng AI, aandar yung AI, diba? Yung proseso na yun. So, totoong nakakaapekto sa paggamit ng tubig ang pakikisali sa mga viral trend na ito. So, in what way? Ikaw ba kaya mong hindi mag-AI ever? It's the future, diba? May isang generation that's named after that. Hindi AI yung pangalan nila. Hindi rin 8080. Alpha ba? Basta, they're named after this generation dahil pinanganak sila na may AI na. So we gotta admit, the future is the AI. So kahit di mo direktang tinatapon yung tubig, ang pagbuo ng bawat larawan ay nangangailangan ng malaking suporta mula sa mga physical infrastructure. Bakit? Kasi syempre kailangan umandar yung AI. So there's evaporative cooling data centers. Gusto natin ng AI. Ako naaaliw na ako sa AI. Pero ayaw natin yung data center. Nakikita natin sa US yun eh, diba ngayon? Kung pwede lang, wag sa amin yung data center. Pero baka lahat sila gumagamit ng AI. So bakit? Diba? Bakit bang hindi talaga yung data center? Tapos yung iba nagsisilipat na. Yung mga na tinayuan ng data centers dun. Kuryente at water footprint, ang paglikha ng kuryente ginagamit ng data centers ay gumagamit din ng malaking dami ng tubig sa mga power plants. At meron pa, depende pa sa kung in what way mo ginagamit si AI, no? Pag text prompt pala, parang 500 ml lang ng tubig. Bawa, nag-text prompt ka, mga text-text prompt mo na search-search mo ganyan. And an AI-generated photo, mas mataas kumpara sa text. Nangangailangan ng humigit kumulang 1,450 times na mas maraming enerhiya kaysa sa text. Kasi imagine kung gaano kadami tayo nagjo-join sa trend na yan. Pero wag na natin ipag-guilty ang isa't isa. Gaya nga nang sabi ko, the future is AI. Baka eventually, ikaw na lang mag-isa ang naninindigan na hindi gumagamit ng AI. So, ipadala nyo ang inyong mga saloobin tungkol sa AI. 0967-069-5768-0908-516-4466. Ikaw ba'y nakiride na sa trend na yan? O, na trending Tuesday ang 80s. Tsaka yung mga iba pang trend kasi nagsimula pala yan sa yearbook. Baka mamaya dun, ikaw yung nakiride, nauna ka dun sa yearbook trend. At pwede rin mag-message sa ating Facebook page. It's GV99.1. We are also on X, TikTok, Instagram, and YouTube. Just search GV99.1. And as I was saying, the future is AI. At ito na naman si Jamiroquai. No, tama si Jamiroquai.
features made of virtual insanity. On GV 99.1, your good vibes.

0: At tayo ay umi-80s na naman, pero hindi tayo umi-AI. Dito sa kanta, dun sa pag-80s ko. O hindi pa ako nakiride sa 80s trend, no? But not saying na it's bad. I mean, siguro yung last na nag-AI ako for fun. Kasi I just decided, no? I decided na hindi na ako mag-AI for fun. Yun na lang, ako yun, but that's me. You do you, di ba? I do me, ganon. Hindi na ako mag-AI for fun. Yung pinaka-last na in-AI ko for fun is about aso. Dalawang aso pinag-pickleball natin. Ganon, yun na yung last ko. Tapos upon, you know, knowing these things, kasi you'd be surprised, ha? Una kong nalaman yung mga ganitong bagay about yung wastage sa water, sa kuryente, from a Gen Z nephew. And ikaw ba, may nakita ka ng Gen Z na, ano, nag-80s trend? Ako kasi wala pa. Usually, mga up, up and away. Tayong mga up, up and away. Yan. Hindi, sa ano ko lang, ha? Sa news feed ko. Pero kasi, like, my sons, they're not active din naman kasi sa Facebook, eh, no? They don't even have profiles. Parang nakalock yung kanilang, ewan ko, parang, very interesting sila. Na-miss ko yung mga talks, mga Gen Z talks ng ating mga Gen Z dito. So I'd love to understand them. Napakatalino din, no? Bago natin mga nabali-balita to, yun, sa kanila ko nalalaman yung mga ganyang bagay. Pero yun, dito po sa GB99.1 ay bawal po ang AI. Bawal kami sa AI. Yung hawak mo ang beat, napaplay lang yun pag walang bantay. Buti na lang ay lumaos na. Nabuti na lang nalaos na yon, no? Kasi nahirapan ako pag ang daming nagre-request noon, hawak mo ang beat. And it's become a controversy as well. Yung sa mga music artists, yung mga AI songs na yan. Sa Australia nga ay banned na ang AI song sa charts. Hindi pwede mag-chart ang AI song. Kung ikaw ay gumamit ng AI, paggawa ng kanta, hindi yan makakapasok sa charts, no? Dahil marami ng kontrobersiya ang AI ngayon. Di ba? Paano pa in the coming years? So, Sting and the Police with every little thing she does is magic. Para ka rin kabalenta mo. Inda, ima, at chi. Buri yung abalo. Nano itang magic. Kaya, makiramdam ka pa, sis. Para ka rin super mom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, pota apapansinan mo na naman ang mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Aliyah, basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagot ken. Pota iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, meet daw lika kareng peka masanting a moments ken bie. Pilian me ing hemorrhate FA, uling atinyang 60 mg of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010, istong sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy, at sa saop, bang mibalik, inkekang sikan, at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, in blood vitamin na sa sahop, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor. So, as I was saying, keeping the authenticity on air, wala kayong marinig na AI voiceover. Sa iba kasing stations, nakakarinig na ako eh. At least dito sa GV, ha? Ayun, hawak na muna ang beat nyo. Ang hirap ilusot noon. Araw-araw nyo pa mo nire-request, no? And speaking of requests, if you have song requests today, hindi pa naman tayo throwback Thursday. Umi-80s lang tayo. Umi-80s tayo na hindi umi-AI. Kayo ba yung naki-80s trend na? At anong trend yung hindi nag-last or yung mga tumatak sa inyo na nag-last talaga, tumagal talaga na trend? Alam mo yung isang napansin kong hindi nag-last ng trend, AI din siya. Kayo ba yung nagbihis ng police? A quick time check muna ka vibes.
1: 1:20 p.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: And it's already 1:22 p.m. So, staying in the police, ikaw ba yung nagbihis na ng police? Oh, di ba naging trending yan? Pero ang bilis ding nawala. Bakit? Feeling ko kaya mabilis nawala yan. Kasi bawal yan. Oo, may nakita ko yung sa article. It's bawal yan. Diba, naging viral trend ang ipakitang sarili sa iba't ibang profesyon, police, sundalo. So, labag pala yan sa batas. Ayun, kaya yun yung hula ko kung ba't nawala na. Pero gumamit din yun ng AI. So, ayan ha. Yan yung, ano yung mga trends na sinalihan mo so far. Ano yung mga AI? Anong pinaggamitan mo ng AI so far? Are you still using it for fun or just for work? Just for useful stuff? Or never? Nada. Parang stand mo not to use it at all. Let us know. At isingin na natin dahil hindi tayo nakapag-handshake kay DJ Benjamin kanina. Ang ganda ng topic niya. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Tapos something like, narinig ko siya yung mga last few spiels niya. Parang sabi niya, sa school niya, yung mga girls, no, yung mga magagandang girls or kung crush niya ba yun or what, ang prefer nila, eh basta may listener na nagsabi, gusto raw ng mga girls yung matatalino ba or mataas yung grades, ganyan. Sabi ni DJ Benjamin, parang baliktad, gusto niya yung mga bad boy type, no, bad boy style. So, Tuesday. Clean look or bad boy? Clean look or bad boy? Tapos pag sa girls naman, yung nerdy type or yung parang cheerleader type, yung popular na kikay, ganon. Yan yung ano, Tuesday natin na simple lang. Kaya ito si Billie Eilish with Bad Guy on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: distance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: vibes. Call her. Hello, hello. Hello, hello sa'yo.
1: Should I call back or?
0: Ay, teka po. Is this about, ano, like our program? Hindi naman po siya, hindi naman po siya inquiries, no po, sa ating opisina.
1: Ano po?
0: Tungkol po ba ito sa mga tanong? You know, kasi po on air tayo, live po tayo.
1: Nice, ako po yung nag-message.
0: Ah, opo. For now po, like halimbawa meron tayong public service announcement, pwede po nating i-message na lang yung detalye sa page for now. Kasi po for approval ito eh.
1: Yes, pero
0: if you do want to greet on air, I think that's okay. No, kung meron po kayo song request.
1: So I just don't need to mention any
0: kasi for subject for approval po yung ating mga public service announcements.
1: Yes, Miss Nice. Narinig po kasi sa radio pero sa call hindi.
0: Okay. Naka-live on air po kasi tayo now.
1: Opo. So yun sana po narinig ngayon or nino po yung makadamdam kayo ng announcement ko sana or pakisabi na ikit de maning ako si Jive Christian. It's really stupid. I'm not sure if it's stupid or what. Pero please paki-contact yun ako man or
0: sige po, parang help, please. Parang may binabati din naman po kasi kayo eh. No po, yung hinahanap po niyo.
1: Kaano yes po, yung mga kaibigan po ni Jive. Ita pong
0: Teka lang po, mama. Okay. So, hinahanap niyo po ay si Jai?
1: Jive Christian. O, sige, text ko na lang
0: po. Medyo, I'm not sure if it's choppy on our end or your end, eh, no? Baka po yung sa signal po natin. So, i-check po muna natin yan. I-message niyo na lang po at pa-approve po natin.
1: Yes, DJ Nice, thank you.
0: Okay, salamat po sa inyong pakikinig, ma'am. Okay.

0: So ayan, kung kayo merong mga public service announcements, ayan, pwedeng ipadala nyo na lang po siya sa ating page. GV99.1. Shoutouts kay Eliza Josen. Ayan, si Kavibes Liza. Oh, we hope to hear you back here on air sa GV99.1. Di ba may mga new voices tayo narinig last week, no? Yung mga DJ trainees natin. And happy Tuesday din kay Catherine Santos. Ayan, nakiuso rin siya sa 8080. Actually, iba yung meaning ng 8080. Siguro gawa tayo na show na parang yung mga internet, mga panibagong internet slang na naman. Pero just to let you know, huwag kang magsasmile or matutuwa ka tinawag ka 8080, ha? Hindi ka aya-aya ang ibig sabihin niya. First time niya raw mag-AI picture. Parang maganda naman. Nakita ko yung kanyang 80s vibe. Kaya nakakaaliw yung 80s vibe. Ang daming mga styles. Diba? Merong kulot-kulot. Ang daming mga fashion, 80s fashion na pwedeng gamitin. Tapos hindi niya raw alam kung nakakabuti ba o hindi sa atin ang paggamit ng AI. Diba? Sobrang trending Tuesday din yan ngayon dahil merong isang AI exec, no? Na talagang lumayas siya dun sa company kasi nga feeling niya AI will sort of like can finish off humanity, tipong ganon. May potential siyang maging ganon. So a lot of AI experts are calling to slow down AI. At paki-play naman po ng Sinta by Rob Daniel. Thank you, ingat, and God bless. And a quick time check.
1: 2 p.m. This time check is brought to you by Alaxan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: Si Lake naman, hindi siya nakiki-AI. More of basa lang ng news. Kasi mabilis ang news sa online. So yan ang kanyang tinitingnan. Para naman kay Biene, panira lang ang AI. At parang ang tagal daw ng 2028. Ganyan ang kanyang pakiramdam. Ano yung song request ni Gail Santos? Thank you uli kay Jenna. So, pakita na lang natin yan. Kay DJ Clark, ang iyong public service announcement. O, si Jayan, ay feel niya na ang Christmas vibes. Ang kanyang song request ay Christmas in Our Hearts. Alam niyo ba, never pa ako nag-play ng Christmas song this year. Pero, first time with Jayan. Yeah. And song request like Christmas in Our Hearts.
2: Got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
0: Ikaw, DJ Nice, ang crush mo ba ay naging crush ka din? Ako kasi hindi ko sinasabi. Mafe-feel ko naman yun. Parang hindi ko, mafe-feel mo naman yun. Bakit di ka crush ng crush mo? Kasi taken na siya. Ano pa? Bakit di ka crush ng crush mo? Dahil? Kasi he doesn't like girls. Diba? It happens. DJ Nice, ano ang comment mo sa pagkakakulong? Nung yung last na news item na nabasa ko, nakulong na siya, diba? Ang tanong ay how long? Diba? Kasi sabi ko nga, in the history of the Philippines, wala pa yung big fish na nakulong talaga and stayed there, diba? Dito sa Pilipinas ang usapan, ha? Well, let's get back to more of the music. Usapang crush today. Here's David Archuleta with Crush. Dito lamang sa ating number one Good Vibes station, GV 99.1.

0: You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1.
1: And I, your willing victim, I let you see.
0: Oh, shout outs kay May Amet. Oh, check natin ha yung mga nagme-message at nag-aantay ng mga updates sa ating page, GV99.1. Si Mr. Gasgas ay nandito din. Plinay ko na nga in advance si Gasgas. Yung Gasgas niyong kanta, yung pala, ay napakaganda ng kanya song request. O diba, thank you for reminding me ha. Ang kanya song request ay ang pa-entry, yung Kapampangan song na pa-entry natin from our very own Chocolate Factory. So isingit natin yan maya-maya, Makanano Kang Luguran. Kala ko yung Gasgas, inunahan ko na eh. Ayan, Ma'am Jenna. Sige po. Magre-reply po tayo uli sa inyong song request. Ang karanasan naman ni Z sa kanyang crush. Sadyang iba ang gusto. Bad boy din ang gusto niya. Imbes na matalinon tulad ni Z. At kamusta naman ang naging future ni Lazy? Isa ring usapin natin today yung AI, no? Napakalawak na usapin nito. Kasi napakalawak ding research ang need mong gawin. To be honest ka vibes, hindi ko pa napanood yung video interview talaga nung trending ngayon na umalis na empleyado kasi nga natatakot siya na AI will end humanity. Pero sabi nga ni 2623 dito sa ating text line, sabi niya, DJ Nice, ang isa din kinakatakot kasi sa AI, it will be too good at its job. Let's say ang ipagawa mo sa kanya, sige AI. Oh, bawa, pangalan niya Sirit. Bawa, pangalan niya Sirit. Sirit? Oh, gawin mo ang nakakabuti sa Earth. Oh, paano kung ang nakakabuti sa Earth ay tanggalin lahat ng mga tao? Pero Sirit, unahin mo naman yung wish ni Kara. Unahin mo naman yung birthday wish ni Kara David. Diba? Kaya nga yung... Baka gusto yung unahin yung sa gobyerno dito para kaming naka-stuck sa sikulo na walang katapusan. Kasi diba, kay Sirit. Baka pwedeng kay Sirit hingin yan. So, i-rundown lang natin very quickly, no? Some of the other controversies about AI. Sigurado, this won't be the last that we will talk about AI. And I'm sure, sasabihin ng US government, just give me a reason kung bakit isa-slow down natin yan. As if makikinig yung China, di ba? Kasi di ba, US and China in an AI race. So kung masyadong mabilis yung development, a lot of AI experts feel this will be harmful to us, to humankind.

0: Is AI not a bad thing? Or a very bad thing? Yan. So pag wala ng trabaho, yung mga pinakamayaman sa mundo, no, yung mga tech giants, thousands na ang na-let go nila because of AI. Na-let go nila mga ano, tao. Diba? Customer service, writing, graphic design, kaya na ni AI, programming, data entry. Napakahaba ng listahan. Displacement versus creation. Bagamat may mga bagong trabaho daw nililikha, mas mabilis ang pagkawala ng mga lumang trabaho. Dahil nga sa bilis ng teknolohiya. At ito yung nakakatakot, ha, yung mga deepfakes daw ngayon, lalo na yung sa mga videos, mas mahirap nang itel na fake. First, there's misinformation, there's scam, electorate manipulation, pwedeng gamitin sa election to manipulate the results. Yan, dyan lalabas yung 80-80. That could be me. Who knows, diba? That could be me. Kasi nga sobrang hindi na romatel. Sa sobrang bilis ng development, ang dami ng mga videos ngayon. Hindi, mas malalong mahihirapan kang tell if it's fake or if it's real. Pag nanakaw ng sining, na-mention na natin yung sa music. Diba? Ng country that's standing up against AI songs. Sa academics, o baka buong thesis mo AI. And of course, there's the issue of privacy and data security and yung kalikasan, no? Konsumo ng tubig at kuryente, imagine yung pag-AI, ano mo, pag-AI trend mo ng 80s. Diba 500 ml lang yung mga search times 1,450 yung picture. E paano kung million ang gumagawa? AI video 4.1 liters. Isang maliit daw lang na video umaabot ng 4.1 liters. Yan. Nag-i-add ka ng maikling video na ganyan. Ng tubig. Napakarami pa. And a quick time check of vibes.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
3: GV99.1.
0: So, eto na nga ang isa sa mga song requests ni Catherine naman. It's Rob Daniel with Sinta. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
10: It's Mele Francis.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes! Advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time.
10: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
13: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: It's Melee Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulo nung kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Do you hear? And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman po ang traffic? Na-experience nyo ba ang traffic ngayon? Kung kayo ay nasa Pampanga o nasa bandang Angeles kayo papuntang Dauma, Balakat, asahan ninyo ang heavy traffic. Nakikita ko po sa labas medyo talaga. good luck po eh. Konting pasensya. Konting ano tawag dito? Lakasan ninyo ang aircon ninyo sa sasakyan. At hindi masyado mainit ang inyong ulo. Yan ang mga ka-vibes. Sa huli din ko, kung kayo ay papuntang Dau, Mabalak at Pampanga, kung galing po kayo ng Angeles City, asahan ninyo ang heavy traffic ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong meron. Bakit laging nagtatraffic na ngayon? Dahil siguro Burmans na. Dahil siguro yung iba masisipag lang pumasok or kakatapos lang din ng baha. Kaya nagkasabay-sabay ang traffic ngayon. Para kasi nung nakaraan din Dahil tapos na ang ulan, tapos na ang tag-ulan, lumabas na po ang lahat ng mga tao. Naging busy na. Kaya kayo mga ka-vibes, kung kayo ay papasok pa lang ng trabaho or pauwi pa lang, magdala pa rin tayo ng payong. Hindi natin alam kung kailan po uulan. Hindi natin alam kung kailan na hihintay. I-send yun na yun yung mga song request sa 0908-516-4466. At kung hindi pa kayo nakapag-like and follow sa aming mga social media accounts, bakit naman? Bakit? Tanong ko kayo kung bakit. Wala. Like and follow nyo na sa aming Facebook, TikTok, Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At gusto lang din batiin si Ma'am Aida Caranoo na laging nakikinig at natutuwa sa ating mga playlist. Medyo yung mga naka-line up na playlist, konti na lang mapapaiyak na ako talaga. Galing kaya ang ating friend na naka-tune in ngayon sigurado pauwi ka pa lang dahil 6:39 pa lang ng gabi sa buong Pilipinas at ikaw ay na-stuck na naman sa traffic ngayon. Sabi naman niya dito, bakit nga naman? Okay. Ewan ko, bakit ka nga hindi pa naka-like and follow sa aming ano? Diba? Open sky, oh my baby, I'm trying. Pero na kung meron kayong gustong song request dahil Tuesday pa lang ngayon, play natin lahat ng gusto ninyo. Sa inyo na to. Dali na. Hanggang 9 o'clock po tayo magsama-sama dito. Medyo napapagod ako talaga sa hagdanan dito no? Kahit nakapagpahinga na ako, ramdam ko pa rin may binili lang ako sa baba kanina. Basta pansin ko, ay traffic pala. Pag-akyat ko, hiningal naman ako. Hindi na talaga pwedeng kabod-kabod Kailangan nagpapahinga tayo isang oras, dalawang oras. Charot lang yun.

At sabi ni Angela, ating friend, sabi pa request naman ng You Are the Only Exception by Paramore. Thank you, Pose. Ganun nyo. May Pose. Sige po, ipiplay po namin niya. Show my Kimi. Uli, libre mo ako, show my. Pwede naman. Sarap naman din ang Big Show May. May natikman akong Big Show May sa May Angeles. Sarap na sarap talaga ako, no? Hanggang ngayon, nahanap-hanap ko. Hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin ngayon. Yun ang problema. Kasi nakatikim din ako mga ilang Big Show May dito. Mga banda-banda lang dito. Hindi naman siya masarap. Iba talaga pag natikman mo, eh. Okay, ito naman galing ka, Ma'am Catherine Santos. Good evening, DJ Clark. Paki-play naman ng I Need You by Leon Rimes. Thank you, ingat, and God bless. Sige po, ipi-play ko din po yan. Hintayin nyo lang. Hindi na masyado magtambo.

ba ay na in love na sa inyong best friend? Sabi nga niya yung kantang naririnig ninyo ngayon, ang Lucky by Jason Mraz. Pag best friend, lang. Eh, iba dyan kasi, yung iba dyan eh. Lalagyan ng lahat ng meaning kung ano man yung... Pag best friend, hanggang dun lang. Pero sabi nila, kapag meron ka daw kaibigan, lalo na kung opposite side kayo, merong isa dyan talaga magkakagusto. Merong isa talaga dyan may feelings. Kapag malapit na malapit talaga kayo sa isa't isa. Yung isa dyan, siguraduhin mo, meron niya. Yun daw ang sinasabi nila scientific MMA. Lalo na kung kayo ay opposite sex. Baby, I'm trying. Isa talaga may pagtingin. Kaya, nako, yung may mga best friend dyan. Tignan-tignan ninyo. Pakiramdaman ninyo.

Ito naman galing kay Ma'am Maricrisolia Fernando. Magandang gabi po, DJ. Musta na po si DJ Clarky Pogi? Ay, maraming salamat po. Okay lang naman po ako. Kayo po, kamusta na? Pa-request po sana ako ng Buksan Mo, Papasukin Ako by Willie Rebillame. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo Guagua. More power sa GB. God bless you po. Sige po, hanapin ko po yan. Buksan Mo, Papasukin Ako.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba? Baby mo ako!
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection. Tonight mga vibes, ang pag-uusapan natin yung isang bagay na siguro lahat tayo ay naranasan na. Yan na. Iba, kailangan natin ipaliwanag. Lahat kailangan natin ipaliwanag kung ano nangyayari sa buhay natin. Kaya naman ngayon, ang pag-uusapan natin, kailangan ba talaga ipaliwanag ang sarili mo sa lahat? Ulitin ko, topic natin ngayong gabi, kailangan bang talagang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat? Minsan kasi may mga nag-a-assume ng something about you. Gusto mong ipaliwanag, may mga nagkamali or yung mga misunderstanding. Yung mga gusto mong ipaliwanag na gusto mo lang din ng malinaw para maipagtanggol mo rin yung sarili mo. Meron din ang may mga taong galit sa'yo kahit alam mong wala ka namang masamang intention. Automatic gusto nilang or gusto mong ipagtanggol yung sarili mo. Pero habang tumatanda tayo, parang may naging lesson. May naging lesson din tayo na hindi lahat ng tao willing makinig sa explanation mo. Diba kahit minsan, kahit gaano mo kaayos ipaliwanag, kung ayaw ka nilang intindihin, iba pa rin yung paniniwala nila. Kaya tonight mga ka-vibes, curious lang ako. Kailangan ba talaga ipaliwanag ang sarili mo para maintindihan ka ng ibang tao? Kaya pwede nyo po sa aking i-text sa 0908-516-4466. At pwede rin po kayong mag-message aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. At basahin ko muna yung mga pabate and song request galing kay 79 or 7067. Pa-shoutout kay Miss Karen Santos na naka 3 na 1 day old at pa-request po ng 1 day ni Bugoy. Trilon, thank you. At nakatalo siya ng 1 day old yung kinakain. Tama ba ako? Yung 1 day old yung itlog na binibenta dyan sa baba. Na kinakain. Kasi hindi ko siya, kahit sabihin yung itlog lang siya, sarinig ko yung 1 day old. Hindi ko tuloy siya kakain. Parang kasi may sisiw ba yung sa loob? O sadyang itlog lang talaga siya. Baka biling at asiwain ko sa gitna para alam ko yung ibig sabihin ng 1 day old. Hindi ko pa talaga siya natikman eh. Ang gusto ko lang nabibili yung itlog ng Pugo. Kulay orange na medyo matigas yung itlog dahil nakalipas na yun. At nirecoat lang nila ng kulay orange. Tama ba ako? Alam ko kapag ininit yung pagkain, meron dyan na nabibili ako sa baba. Lagi ko sinasabi, pwede ba to? Sabi niya, dito ka kumuha sa gilid.
1: Ibig sabihin, kabo ba yun?
0: Eh, close ko yung sa baba. Nakipagbiruan siya. Nakipagbiruan din ako. So, bibili ako. Saan ako pwedeng kumuha dito? Ibig sabihin, alam niya. O dito ka kumuha bandang ilalim. Now it's far too late. Meron din kaming nakita, no? Hindi ko sinisiraan at wala ko sasabihin na kahit sino. Meron din kaming nakita na yung bituka ng manok na piniprito, di ba, kinukot yun ng harina. Ay, nakita na yung hinuhugasan niya, tinatanggal niya ulit yung coating tapos iluluto niya. Ang sarap! Wait, ganun! Ka naman, hindi nyo pa itapon. Kailangan nyo pa i-record. Kailangan nyo pa i-beta ulit. Mas alam na alam mo kapag kapag yung manok eh kahapon pa medyo dry na yan, medyo payat na yung manok kasi tapos iinit pa nila ulit eh lalong magda-dry yan, lalong matigas yung manok. Alam na alam mo talaga yung mga inuulit na pagkain. Anyway, balik tayo sa topic natin ngayong gabi. Kailangan ba talagang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat? Ito, galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Galing niya kay Milagros Soriano Paho. Yan, happy listening po, Ma'am Milagros. And another message galing kay Jay Ann Bryle Sabla sa ating Facebook page. Request po ng Christmas in Our Hearts. Uy, bakit maraming nagre-request niyan? Excited na ba kayong magpasko? Excited na ba kayong mamigay? Or excited na kayong tumanggap? Pag matanda na ba kayo, parang hindi na ba kayo excited sa Christmas? Hindi na kayo excited sa New Year? Kasi nung bata-bata ako, excited ako, pero ngayon hindi na siya eh. Parang nagiging normal na lang siya. Kasi iniisip ko, gastos na naman. Kailangan mo na naman magbigay. Siguro dahil matanda na tayo, no? At medyo kumikita-kita naman tayo. Siguro yun na yung give back to others. Ay, sadyang dahil matanda, kailangan mo talaga magbigay. At aasahan ka nila kasi may trabaho ka. Lalong-lalo na yung mga ngayon palang nagwo-work. Mag-ipon-ipon na kayo para sa mga bibigyan ninyo. Kasi aasahan po nila yan. Galing kay 8794. Good evening po, DJ. Dati sobrang hilig kong mag-explain. Kahit maliit na bagay, gusto kong ipaintindi kung bakit ko ginawa. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko na hindi naman lahat ng tao kailangan maintindihan ako. Basta alam ko nga, wala akong masamang intention. Okay na ako doon, DJ Clark. Yun lamang po. And another texter from 1104. I asked her to stay. DJ, siguro depende. Kung importante sa iyo yung tao, explain mo. Pero kung random person lang naman na decided na or decided na sila sa opinion nila tungkol sa iyo, hayaan mo na. Nakakapagod ipilit sa sarili mo sa taong ayaw naman makinig sa iyo. Pero totoo 'yan, no. Kapag ayaw makinig sa iyo at alam mong na-i-judge ka na nila at yung paniniwala nila galing sa ibang tao at hindi galing sa iyo. At ayaw ka nilang paniwalaan. Yes, wag ka na mag-explain. Lalo na kung hindi naman kayo ganun ka-close. Lalo na kung may history na siya na hindi naman talaga marunong makinig sa ibang tao. Kung ano man yung meron din dito, alam naman natin na merong tao dito na kung ano yung paniniwala niya, yun at yun na yun. Kahit na anong explain mo, hindi na dapat, hindi niya papakinggan yan. I'll never get over the noises that she made. At para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. At ang ating pinag-uusapan ngayong gabi, kailangan ba talaga ipaliwanag ang sarili mo para maintindihan ka ng ibang tao? Ulitin ko ating mga numbers sa 0908-516-4466. At dahil dyan, kailangan muna natin mag-commercial break. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your Good Vibes.
2: Hey, Good Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist,

0: We are GV99.1.
1: And it's now 9:56 p.m. Alpha Vibes. You're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. This is your baby DJ Betty of our new program, Safe Sound. Ayan. Saan pwede tayo mag-chill? Diba? At pag-usapan yung mga bagay na akala natin eh hindi na pinapansin ng iba. Ayan. Anyway, sa mga vibes natin dyan, kung may mga shoutouts kayo or mga gustong i-play na kanta, i-chat nyo lamang yan sa aming Facebook page. Just visit www.facebook.com/GV99.1 or just simply search GV99.1. You can also check out our X Instagram, ano pa ba? X Instagram, TikTok, and of course, YouTube channel. Pwede kayong mag-subscribe, like, and follow sa lahat ng ating social media accounts. At sa mga friends natin or ka-vibes natin na online, ayan, andyan tayo sa Mixler ngayon. Pero ano, mapapakinggan niyo po kami sa Mixler anytime, anywhere. Just download the app and search GV99.1.

it's 3 minutes before 10 p.m. At later, mga vibes, magpa-play ako ng short audio clip na ano natin, papakinggan natin at let me hear your thoughts about it. Yan, pag-usapan natin kung ano ba yung nararamdaman natin tungkol sa short audio clip na yun.

That changes by XXXTentacion. And one of the artists that we lost too soon, right? He died at the age of 20 years old, which is really sad kasi sayang yung ano niya, mga music niya. Anyway, you're still listening to your number one good vibes station, GV99.1. This is still your baby, DJ Betty of Safe Sound. Ayan. Kung ano na lang yung pinagsasabi. Ano na lang pa pinagsasabi natin dito. Kasi, di ba, we're not going to play the audio clip nga, sabi ko nga kanina. But, since we're not going to play it, let's just talk about, ano, love life. Kasi hindi naman marami yung mga nakikinig as of now, or siguro may mga nakikinig sa ating Mixler and Radio Garden. Hello po sa inyo. Magandang gabi. Magandang umaga. Magandang tanghali. Kung saan man kayo sa lupalop ng mundo. Ayan. It's your baby, DJ Betty. And we're here to chill. Sabi ko nga kanina, pag-usapan natin ang love life. So, paano nga ba natin? Ano nga ba ang tanong natin tungkol sa love life ngayong gabi? Siguro ano... After heartbreak, after a heartbreak, paano kayo paano kayo nakaka-recover, diba? Paano nyo na na-heal, or paano kayo pag ba may dumating na bagong relationship or potential partner, nagiging ano ba kayo, nagiging sobrang cautious ba kayo, diba? Or you just let it be, parang ganon, diba? Kasi may mga iba na pag may nakikita na silang potential partner eh bigla sila nagiging avoidant or bigla silang umiiwas kasi they're too scared to fall in love again. Diba? May mga ganun kasi talagang tao. At meron namang tao na nakakapag-heal naman agad. And most of the time, these people na kung nakakapag-heal sila agad, during the relationship pa lamang ay ano na sila, parang sawa na sila. Ganun, no? Kaya walang-wala na sila or madami na silang tiniis. Tama ba? Tama ba? Anyway, o kaya naman sa mga, ano, sa mga, eto naman kung may makikita ang potential partner, natatakot, ganun. Eto yung mga taong ayaw nang umulit. Ayaw nang mangyari ulit yung mga nangyari sa kanila. At ending, ayun, puro na lang siya na mag-isa. Charis. Parang bakit din ni-describe ko yung sarili ko? May pag-describe pala ng sarili. Mga ka-vibes, mapapakinggan niyo po ako every Tuesday and Thursday sa aking programang Safe Sound. Ayan, every 9 p.m. to 12 midnight. And of course, every Sunday ng 6 p.m. to 9 p.m. sa aking programang Vibe Check. So Vibe Check naman, pag-uusapan natin yung mga unexpected act of kindness. Pero dito sa Safe Sound, ayan, pag-uusapan natin yung mga... Actually, ito yung time na pag may or nakikita ako sa Facebook ng mga audio clip na parang nakakapagpabagabag. Diba? Mga mapapaisip ka talaga na oo nga, no? Bakit kaya ganito? Bakit naging ganito? Alam mo yung mga ganong bagay. Ito dito, itong time na to, yun yung gagawin natin every Tuesday and Thursday. Ayan. Anyway, it's already 10:33 p.m. mga ka-vibes. At sa mga nakatune in sa ating Mixler and Radio Garden, maraming salamat po. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Chill music muna tayo.

And that's Stay by Rihanna. This is still your DJ Betty from Team GV99.1. Ano ba yan? Buti na lang. Buti na lang talaga. Hindi tayo shadong dinig. Sa Mixler lang tayo or Radio Garden. Anyway, you're still tuning into your number one good vibe station, GV99.1. And I'm still your baby DJ Betty here on Safe Sound. And program ko po every Tuesday and Thursday na 9 p.m. to 12 midnight. Makasama nyo ko na weekdays na mga vibes, not just on weekends. Pero yun, pakinggan nyo pa rin ako syempre sa weekend or sa Sunday ng 6 p.m. to 9 p.m. para sa mga good vibe stories natin, diba? Ang cute na kantang to, Stay ni Rihanna, diba? I want you to stay. Sino naman kaya ang pinagsistay ni DJ Beth? Syempre kayo lang yun. And sabi ko nga kanina, mga ka-vibes, no? Have you ever been in a bad breakup in your last relationship tapos natakot na kayo mag-commit again? How did you overcome those fears in the end? Ayan. Paano yung na-overcome yung mga takot na yun? Because of this very, very bad breakup. Basa muna tayo ng mga ano, ng chat ng iba nating ka-vibes. Sabi niya, from Correct Sprinkle, sabi niya, yes, even casual dating was a fearsome thing for me when I started. Panic attacks and all, sabi niya. But I am in a committed relationship now, and I am so happy that I was brave. I think it was very helpful in my case that I took a good number of years to just be single and emotionally independent. During that time, I was in a lot of therapy and doing a lot of work on myself. I was very, very, very picky about who I considered dating. Rejected 99% of suggested matches on a dating app and was really stringent with the ones I did match with. Tapos sabi niya, first hint of trouble and I was done. Actually, madami ng ganito ngayon. Sobrang avoidant na teke kasi sobrang hurt na sila. Opo. Parang ano, umapak ka pa lang na may hindi ka ginawang, may hindi ka sinabing hindi maganda. Okay, bye-bye na. Next time na lang po. Oo. Gusto ko kasi slow burn. So, dyan ka muna, di ba? I mean, kahit ngayon kasi, lalo na siguro sa mga ano talaga, mga naka-experience ng trauma from their past relationship. Sobrang hirap pumasok sa ano, sa relasyon. At tama yung ginawa ni ano, ni Correct, ano pangalan nito ulit? Correct Sprinkles na ayun, nagpa-therapy siya. Para ano, para maging okay muna lahat. Kasi, syempre, uunahin muna natin talaga ang sarili natin bago ang lahat. Diba? Minsan kasi pag nasa, ano, naka-experience tayo ng traumatic or ng trauma from our past relationship, nakakalimutan na natin kung paano mahalin ang sarili natin. Diba? Kaya siguro dapat ganun muna. Huwag muna tayo magmadali at huwag muna natin pasukin yung mga bagay na hindi naman natin kayang pasukin. Masyado kayong atat. Kasi naman ipasok ng pasok. Oo, huwag ganun. Gabing-gabi. Charis! Oh, diba? Anyway, it's already 10:53 p.m. mga ka-vibes. Ayun, pag-usapan pa natin tong ano, tong relationship tingin na to habang ano, habang sabi ko nga kanina. Ay, no. Ang ganda pa man din ng short audio clip na pinrepare ko para sa inyo. Pero anyway, eto pa sabi niya, yes, you can. From environmental being. Yes, you can. Before dating again, you should allow yourself time or you should allow yourself to heal and work out all the reasons the earlier relationship didn't work. Push all the negative thoughts and then take the risk. Ito na talaga.
pag feeling mo okay na or ito na lang, bibigay ko na lang ng example. Oo, ako na naman, lagi na lang ako. Dahil wala naman ako kausap dito. Bigay na lang natin example yung sarili natin. Okay. Because of my past trauma, ang hirap talagang pumasok sa bagong relationship. Pag meron akong, actually nag-set na ako ng boundaries talaga. Pag meron talaga na, meron kasi mga guys na ano, the, mas gusto nila yung ano, yung fun-fun lang. And hindi na ako into fun-fun lang. Guys or girls na fun-fun lang, eh, hindi na ako sa ganon. Diba? Gusto ko ng genuine. Something genuine. Gusto ko ng relationship, syempre. Pero yun, it takes time. At syempre, pag ganun bagay, lalo na kung alam mo seryoso na, ay dahan-dahan lang din. Dahan-dahan. Huwag madalihin. Kasi pag minadali, diba? Kung gaano kabilis dumating, ganun din kabilis mawawala. Aww. Pero okay lang yun. Anyway, yan. Wala na, wala na. Hanggang ano lang naman tayo dito, hanggang 12 midnight lang naman tayo. At sa Mixler at Radio Garden lang naman tayo napapakinggan as of now. Pag gusto nyo ako makita sa ano natin, social media accounts natin, follow, like, at mag-subscribe kayo sa lahat ng mga social media accounts. Facebook, IG, X, Instagram, and TikTok. At syempre, YouTube din. Ayan. At sa Mixler, ayun ako ba sabihin yung Mixler or Radio Garden? Eh, kayo lang naman. Ano naman nakikinig sa akin. Ayan, balik ako mamaya mga ka-vibes. Let's listen to the song Halo by Beyonce. This is your baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

Mamaya. At ayun, pakinggan niyo po ako na Thursday. Yan, mag-play na tayo ng short audio clip para sa inyo talaga yun. Para naman, alam mo yun, makapag-unwind tayo ng konti at makapag-relax ng very, very light. Very light lang talaga. And tsaka makatulog kayo sa programa. Sorry agad po sa mga ano, sa mga nakikinig. Ipamaneho. Pero, ama pala, hindi pala tayo napapakinggan. Sa Mixler lang pala tayo at Radio Garden as of now. Anyway, sa mga listeners natin dyan sa Mixler or Radio Garden, you can follow us on Facebook, X, Instagram, YouTube, at TikTok, syempre, just search GV99.1. Kung nakasubscribe kayo sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. Ayun. Kung may mga ano na kayo, ihabol na song requests, pwede kayong mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466 or pwede naman kayo mag-comment sa ating Mixler or Mixlr. Yan. Dapat kasi naka-sign up kayo or sign in kayo bago kayo makapag-leave ng comments. Pero, isin nyo na lang ng konti, diba? Para makapag-usap tayo kahit pa paano. Anyway, I'll be playing one of my favorite songs by Siddhartha. This song is 3:15 ayon. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

This is still your baby DJ Betty of GV99.1 Your Good Vibes. Anyway, it's time for me to say bye-bye. It's already 11:53 PM na, mga ka-vibes. And alam nyo naman, hanggang 12 midnight lang tayo dito. But don't worry, I'll be back this Thursday, same time, 9 PM to midnight, sa aking programa na Safe Sound. At sa Sunday ulit ng 6 PM to 9 PM sa ating Vibe Channel. Ayan, yun lamang, mga ka-vibes. Magbababay na ba ako? Ano na lang? Iwanan ko na lang kayo ng mga salitang ang ganda ko. Charis! Walang iniwan, walang take away. Ano ba kasi tayo pinag-usapan eh? Tungkol lang sa love life na ano na. Ayun, siguro learn to love yourself first. Bago ka magmahal ng ibang tao. Huh? Ako na lang yung mag-aaw. Ay, ayun! May anak ko! Akala ko na-delete ko. Anyway, yun lamang mga ka-vibes. Sa Thursday ulit. Again, 9 PM to 12 midnight sa Safe Sound. At Sunday ng 6 PM to 9 PM sa Vibe Channel. Bye mga ka-vibes! Mwah-mwah!

Times and headlines here by the morning roundup sa oras po na 6:44 ng umaga. Welcome to the show that's ready to give you what you need to know ngayong araw ho ng Wednesday, smack at the middle of the week, on the 16th of September 2026. At alam nyo ba na meron na lang tayong 100 days to go before sumapit ang araw ng Kapaskuhan? Lapit na namang malasap ang 13th month pay. Or meron sa inyo yung na-i-advance na? Kasi yung mga ibang kumpanya, di ba, inuuna nang ibigay yung kalahati ng 13th month pay para hindi masyadong mabigat pagdating naman ng huling buwan ng 2026. Yung iba naman, lalo pag empleyado, mas ginugusto naman nila na lump sum na ibigay yung 13th month pay. Kasi yung strategy nila para may magamit, may panggastos pagdating ng Disyembre. Papandagdag ng Noche Buena. Kasi minsan pag ina-advance mo, di ba, nagagamit mo sa bagay hindi po naman kailangan gamitin. Hindi na ta-timing ng maayos eh. Diba? Mga ka-vibes! Kayaan po ninyo, we will provide you with what you need to know today and the songs will make you feel good. Naka-live na ho tayo. Samahan nyo ako on Facebook, facebook.com/gv991. A good morning naman kayo sa akin. At balitaan nyo kung nakapagpagas ba kayo kahapon at magkano ba ang inyong naipagas yesterday. Ito na naman ha. Kakataas pa lang ng presyo ng produktong petrolyo kahapon. Ngayon, oil prices soared on the first day of trading in the world market ngayong linggo na ito as Saudi Arabia closed its alternative pipeline dahil naman sa drone attacks. At dahil doon, base sa figures from the Mine of Platts, Singapore, umakyat. Ito sa world market po itong isinasabi ko. Hindi ko sinasabing ito yung mapapatupad na naman by next week ha. Yan kasi yung nagiging batayan ng taas o baba ng presyo ng mga produktong petrolyo, yung Mines of Platts. So dun sa first trading day, nagkaroon ng increase na 9.40 per liter sa diesel, 4.40 per liter sa gasolina, at 7.90 per liter sa kerosene. Wag naman ho sana na magtuloy-tuloy ang ganito. Diba? Dahil, diba yan? Sabi pa, missing up, ne? Ito pa, missing up. After ng taas ng baha, taas naman ang presyo. May gulay. Anong plano ng pamahalaan? Dili government? What are we waiting for? Ito ha, aside sa closure ng East-West Pipeline, the Houthi advancement towards Bab al-Mandeb Strait introduces a third choke point risk threatening Red Sea shipping on top of the existing Hormuz crisis. Now, the Department of Energy has already certified that Dubai crude prices have gone beyond $80 per barrel, which is a requirement for the government na mag-suspend na dapat ng excise tax on fuel. Pero nung tanongin, etong DOE, o kung ang DOE ba ay magre-rekomenda na ng suspension ng excise tax sa diesel at gasolina, ang sagot ni Garin, she would rather let the economic managers of the Department of the Development Budget Coordination Committee o DBCC para desisyon na ng issue. Ito yung lagi kong ulit-ulit na sinasabi sa inyo. Actually, hindi sa inyo. Wala naman kayong magagawa dyan. May magagawa dyan. Pangulo eh. Meron na hong kapangyarihan ng Pangulo. Matagal na. Siya humingi niyan eh. Nasuspendihin ang koleksyon ng excise tax on gasoline and diesel. Ang sinuspindi niya eh. Kero siya tsaka LPG. Di ba? Ngayon, kapag kaho, nagdesisyon ng Pangulo na suspendihin ang excise tax
na pinatutupad sa gasolina at diesel, alam niyo ba kung magkano ang mababawas sa kada litro ng atin hong pinakakarga? Ang mababawas po dyan ay 10 pesos o 10 pesos per liter sa gasolina. Di ba malaki yon? At pagdating naman ho sa diesel, 6 pesos per liter. Sa taas ng presyo, hindi man nga hindi man niya matutumbasan yung taas presyo eh. At least man lang, di ba? Give us a breathing space. Di ba? Bibigyan tayo pagkakataon medyo huminga-hinga ng konti. Correct? Umampas na ng $80 per barrel. Ano ba hinihintay ng pamahalaan? O, 6:49 ho oras sa buong Pilipinas. Maka-live ko na eh. Pwede niyang Albening Show. Especially if you have any shoutouts, okay? Go to facebook.com/GV991. Before we do our instant shoutout, of course. Silipin natin ang ating lagay ng panahon. May bagyo ba? Sana wala, ano? Kahit man lang ilang linggo tayo, sana walang pag-uulan. Ayon sa pag-asa, walang bagyo. Ang habagat, wala din. Pero meron ho tayong Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto po sa Visayas at sa Mindanao. At bukod po dyan, may binabantayan din po ang pag-asa na isang tropical cyclone outside the Philippine Area Responsibility. And as of 3 a.m. today, ito po ay isang tropical depression. Located po yan sa 2,970 km east ng southeastern Luzon. With maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward slowly. At dahil ho dyan, ang mararanasan ho nating weather conditions sa Negros Island region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil ho sa ITCZ. Partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao. At para sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kaninang 5:45 a.m. at sunset po natin nakatakda ng 5:57 mamaya. Oras sa buong Pilipinas, 6:51 na ho ng umaga. Ang pag-inagawa natin, instant shoutout na. Sino ba buwan naman na today? Good morning, good morning. Kay Ate Riza Gamboa, kay Andy Buwan, good morning. Kay Ma'am Aida Caranoo, maganda umaga. Kay Gianna Mirela Zapata, kay Jandy Lumaino. Jandy, good morning. Hello daw sa kanyang mga kaibigan at kapamilya at sa kanyang wifey na si Joanna Laos Lumaino at sa kanyang bayaw na si Joy Laos Artates at sa lahat daw ng mga job seekers. Nakagaya daw niya, good luck. Hello kay Aurora Diaz na nanunood from San Felipe, Zambales. Hello din kay Rodrigo Bam Manuel. Sige. Okay. Sabi ni Rodrigo, good morning po regarding po sa mga kapulisan sa Angeles. Nagiging mas madalas na po ang checkpoint sa Anunas Bridge. Sana po araw-araw at dagdagan pa po ng oras. Salamat po. Nagiging kampante po ang mga turista natin pag ganyan lagi. God bless. Totoo yan ha. Sa Rodrigo, kahit ako pagkalabas ko ng expressway, at sa tsempohan ko yan, bandang infinity. No? Malaking bagay yung police visibility sa seguridad ho natin. So saludo tayo no sa head po ng ating kapulisan dito ho sa Angeles City for doing this. Na sana kung sino man ho laging nakaupo, lagi hong ganyan. San man ho tayo naroroon, not just in Angeles City. Dapat ho talagang may police visibility lalo na sa mga sensitibong oras. Itang oras na magpainawala rin tao. Diba? Kasi imagine, minsan nga eh, tirik na tirik ang araw, may gumagawa ng krimen eh. Diba? Yun pa kayang walang masyadong tao. Diba? So, mabuhay po kayo ha sa lahat ho ng ating mga kapulisan na nandyan ho at nagbabantay.
Diba? Basta may police visit. Hanggang eh, paman mo checkpoint yan. Basta ting visibility da rin police. Maragulya pong bagay. Ito para kaya katamo. Lalong-lalo na, no? Sa mga lugar na talagang nakadepende ho sa turista. Like, for example, dyan nga ho sa may friendship. Diba? Sa may dito sa Clark. Eh, buo nga ang LA City naman. Diba? So, talagang para kampante nga naman yung mga turista na bibisita ho sa atin, no? Sabi ni Mikey Jacob, DJ KG, kanino kaya talaga kumukuha ng oil ang Pilipinas? Bakit kada na lang may gera, lagi na lang tayong affected? Bakit di humanap ng alternative na supplier? Sabi ni Mikey. Hello, Ate Michelle Montemayor. Good morning, ate ko. Isa sa mga napakasipag na taong alam ko. Ano yan eh? Kasabay ko yung tagapagbantay ng ano, ng kalawakan. Oo, yung tulog na lahat pero siya gising pa rin. Ganun. Oh, tapos unang-una din gumising. Ewan ko ba yan sa ate kong yan? Good morning, ate. Hello kay Josefito Galanida Pueblo. Have a blessed day to you too. Shout out sa Pueblos family at Galanida family. Coming from Tito Petsky Pueblos ng Barangay Baligian, Jabonga, Agusan del Norte, Mindanao. Maulan daw na umaga dyan sa Mindanao. Maganda umaga po at ingat po kayo ha. Magkabaligtad ho tayo. Nung isang araw kami ho maulan at dyan ho ang mainit ang panahon. Ngayon medyo okay naman ho panahon namin dito sa Luzon. Ano? So, ingat ho kayo dyan sa Mindanao. Petski. Hello kay Chef Dan Iglamo. Good morning. Ang gwapong Chef Dan. Ganda umaga. Sana nga dire-diretso na ang ala ng ura ng pungala ng bagyo. Eh. But I doubt it. Nasa monsoon season pa rin tayo. So, kaba siguro nga alang pamanuran. Alam nyo na, yung kailangan labhan, kailangan kumpunihin. Ha? Yung mga nasirang mga bubungan, mga nasirang relasyon, dahil hindi makabisita yung isa, yung mga nagtatampuhan. Dapat pag mga ganyang umuulan, kalmado mga ulo ninyo. May ganun talagang tao talaga naghahanap ng away. Sala sa init, sala sa lamig, ha? Sige, basahin ko ulit yung mga karagdagan pa rin yung pabati later, pero 6:56 na. Balitaan na ho tayo. The morning, papahalaan, naghatid ng libre at kumpletong serbisyo sa libu-libong Angelenyo sa handog ng Pangulo 2026. ABS-CBN nag-anunsyo na magbabawas ng humigit kumulang 200 empleyado dahil sa paghina ng ad revenue at mga hamon sa media industry. Senator Judge Lito Lapid kinwestiyon ng ombudsman, official kung totoo ang mga idineklara sa SALN sa impeachment trial ni VP Sara. At abogado ni dating Pangulong Duterte kinwestiyon ang kanyang kakayahang humarap sa ICC trial dahil sa matinding pagkalimot. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batchang headlines today. Libo-libong residente ng Angeles City ang nakinabang sa iba't ibang libreng serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat noong Lunes, September 14. Pinangunahan ni Mayor Carmelo John B. Lasatin II ang malawakang caravan kasamang iba't ibang ahensya upang ilapit sa mga Angelenyo ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Kabilang sa mga serbisyong inalok, ang libreng medical consultation, health orientation at pet vaccination. Sa sektor naman ng agrikultura, humigit kumulang 200 na lokal na magsasaka ang nakatanggap ng mga kagamitan at abono. Inulunsad din na ang Agri-Recover Program na nag-aalok ng 0% interest loan para sa pagbangon ng mga magsasaka mula sa mga pagkalugi. Dinala rin sa lunsod ang kadiwa ng Pangulo kung saan nabigyan ng mga residente ng access sa mas murang bigas at iba't ibang lokal na produkto. Samantala, nagbukas ang trabaho agad job fair ng mahigit 1,500 lokal at overseas job opportunities para sa mga naghahanap naman ng trabaho. Nagbukas din ng one-stop shop ang ilang ahensya gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at NBI para sa mas mabilis sa pagproseso ng mga dokumento. Samantala, nagkaloob naman ang City Social Welfare and Development Office ng Direct Medical, Burial at Financial Assistance sa
mga benepisyaryong nangangailangan. Magbabawas ang humigkumulang 200 na empleyado o 7% ng kasalukuyang lakas panggagawa or labor force ang ABS-CBN bilang bahagi ng panibagong retrenchment program ng kumpanya. Ayon sa pamunuan ng ABS-CBN, layo ng hakbang na mapanatiling matatag ang pinansyal na kalagayan ng kumpanya sa gitna ng patuloy na hamon sa content at advertising industry. Kabilang sa mga itinuturo ang matataas o mataas na inflation, kawalan ng election-related ads ngayong taon at ang patuloy na sigalot sa Middle East na nakaapekto sa gastusin ng mga advertiser at mamimili. Samantala, nagtala ang ABS-CBN ng 1.83 milyong o bilyong

milyardong pisong net loss sa unang kalahati ng 2026 na mas malaki umano kumpara sa naitalang pagkalugi nito noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbabawas ng empleyado, tiniyak naman ng ABS-CBN na isasagawa ng may pagmamalasakit ang severance process para sa mga maapektuhang empleyado habang patuloy na naghahanap ng mga hakbang upang mapanatili ang katatagan ng kanilang operasyon. Inwasyon naman ni Senator Judge Lito Lapid ang katotohanan ng mga impormasyong inilalagay ng mga pampublikong opisyal sa kanilang salen sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, hininga ni Lapid ng paliwanag ang testigo ng prosecution na si Office of the Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Batu, kaugnay ng pahayag na wala umanong pampublikong opisyal ang nagsasabi ng totoo sa kanilang salen. Ayon kay Batu, totoo ang mga impormasyong inilalagay niya sa sarili niyang salen. Samantala, binigyan din ni Lapid na may legal na obligasyon ng mga pampublikong opisyal at empleyado na maghain ng wasto at totoo nilang salen alinsunod sa Republic Act No. 6713. Kaugnay nito, meron umanong kaukulang parusa sa ilalim ng batas para sa hindi tamang pagdedeklara ng mga ari-arian. Ang palitan ng tanong at sagot ay naganap habang tinatalakay ng prosekusyon ng Article 2 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa kay VP Sara Duterte ng umano'y hindi buo at hindi tama ang pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian, utang at business interest habang nasa puwesto. Hiniling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na muling suriin ang kanyang kalagayang pisikal at pag-iisip bago simulan ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa lead defense counsel na si Attorney Peter Haynes, hindi sapat ang ulat ng tatlong court-appointed medical experts na nagsasabing may kakayahan si Duterte na humarap sa korte. Iginit ng depensa na nakararanas sumano ng matinding cognitive impairment ang 81-year-old na dating Pangulo, kabilang ang pagkalimod sa ilang miyembro ng sarili niyang pamilya at pag-akala na nasa taong 2007 pa siya. Hiniling ng kampo ni Duterte ang mas malawak at tiyak na medical assessment upang matukoy kung ang mga kakulangan sa kanyang pag-iisip ay dahil sa isang neurological condition at hindi sa kawalan ng kooperasyon sa mga pagsusuri. Samantala, iginit naman ng Office of the Prosecutor na hindi na kailangan ang panibagong pagsusuri at nananatiling fit to stand trial si Duterte batay sa rekomendasyon ng medical panel. Tatalakay naman ng Trial Chamber 3 ang mga motion at update sa nakatakdang status conference. Oras sa buong Pilipinas, 7:02 ng umaga. Yan ho ang ating unang batchang headlines today. May top 3 headlines pa tayo later on. Pahabol na pabate, maganda umaga kay Ma'am Jennifer Vergara Bangkud. Happy kaarawan daw sa kanyang kapatid na bunso na si Fidelita Madrid Gonzalez Vergara Ison or Ison ba ito? Ng San Leonardo, Nueva Ecija. Ingat sa everyone, stay hydrated. Oy, para kay Ma'am Fidelita Madrid Gonzalez Vergara Ison, ang napakaikli ng pangalan. Ito po ang para sa inyo. At ang aming prayer for you, manatili sana ikaw na malakas ang pangangatawan ng pag-iisip at laging gagabayan ng puong may kapal kasama ang iyong pamilya. Amen. Hello kay paring Harold Tiglao Miranda, kay Jovel Rogal Hamisolamin, maganda umaga. Sabi niya, ayaw nila tayong nakahiga ng kahit konti man lang. Makahinga siguro to. O makahinga. Kahit konti man lang. Gusto yata nila lalo tayong hindi makahinga. Lahat na lang tumataas ngayon. Pang sariling interest na lang nilang iniisip nila. Walang malinaw na solusyon. O dahil sa pagtataas na yun, tataas ang baha, tataas ang produktong petrolyo, tataas ang presyon ng mga tao. Yung mga dating wala namang niraramdam, mga hindi nagme-maintenance sa mga problema ang kinaharap ngayon ng bansa na dadala sa lahat. Diba? Mitatasla namang presyon. Baluyo, it's enough that we know what's happening around us, pero yung masyadong si-serious one. Ano? Sabi nga ng aking isa sa mga kaibigan natin, huwag niyong seryosohin ang buhay. Kasi minsan ang buhay, hindi naman tayo siniseryoso eh.

We got to go vibes and headlines for the morning roundups on us, Spawn, 7:49 na ho na umaga. Tayo-tayo na ho tayo, ha? Let's go! Maganda umaga sa mga ka-vibes ho natin kasalukuyan ng on the road, on the way to school, and on the way to the offices. At mga kadarating lang sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, good morning sa inyo. At sa mga wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin balak tumayo sa kanilang mga higaan. Relax pa rin na tila ba walang pasok today. Oy, Wednesday pa lang ngayon ha, hindi pa ho weekend. Makakalimutan ninyo, ipasok pa ho kayo ngayon. September 16, 2026 is our date for today. Alam nyo ba na may panukala ngayon na magkaroon ng 20% discount sa essential needs for low-income and middle-class households? May panukala na ganun, ha? Pero ang sinasabi ho ng DSWD, posibleng magkaroon ng economic implications itong House Bill 9222. Sabi ho ng Department of Social Welfare and Development, kailangan pa ng further study dito. Ako eh, tingin ko eh, kung pwede nga lang magkaroon talaga na tayong discount eh, pero dapat pag-aralan maigi. At sinong sasalo nitong diskwento na ito? Kasi alam nyo, ang sumasalo dun sa mga PWD at saka mga senior citizen discount, eh yung mga negosyo eh. Hindi naman ang gobyerno. Diba? Ang mga negosyo ang sumasalo sa kasalukuyan. Diba? So, kasama yun sa pwedeng i-consider as losses nila. Ilang manabono kanita? Diba dapat kapag ka may diskwento or may perks na ibinibigay, dapat naman yung sagot niya ang gobyerno eh. Hindi yung mga private individuals at mga private entities. Alam niyo mga MSMEs. Maligtad. Yung mga MSMEs, 99% ng mga negosyo, mga yan eh. Mga micro, small, medium enterprises na nagbibigay at ng trabaho sa iba't ibang mga individual. Diba? Ngayon, kung itong 20% discount na to, sila na naman ho sasagot. Diba? Baka mamaya, mas marami ho magsara ng mga negosyo. Pero kung ipatutupad dito at ang may sagot dyan, itong pamahalaan, edi pwede. Pero yun na nga, sabi ho ng ni DSWD Undersecretary Aliyah Dimaporo, there should be clear safeguards against duplication and fraud. Let me just quote her ha, dun sa kanyang binanggit during a House Committee on Social Services meeting, and I quote, this measure reflects the shared objective to promote the welfare of Filipino families, however, and a discount has economic implications, and the DSWD recommends that the 20% discount be further studied. The implementation of this should be fiscally sustainable and supported by clear safeguards against duplication, fraud. End of quote. Speaking of fraud, ngayon nga ho na ang pinatutupad pa lang ay yung mga PWD at senior citizen discount. Marami na ho ang ginagamit ito para makapanloko. Yung mga iba, hindi naman ho talaga sila PWD, pero kumukuha ng PWD ID. Oh. Tapos ginagamit ho bilang diskwento. Diba? Diyan pa yung mga iba na hindi naman sila yung makikinabang dun sa mga goods for the senior citizens, pero sila yung nakikinabang dun sa diskwento. Ay kawawa naman ho yung mga nagninegosyo ho ng patas. Ulitin ko ha, sila ho ang may cargo niyan. Hindi naman ho ang pamahalaan pag pinag-uusapan ho natin ng PWD at saka senior citizen discount. Diba? So, I agree. Kailangan pag-aralan ho muna mabuti ito. Itong House Bill number 9222.
Kung ang sasagot, uulitin ko ha. Imbis na nabubulsan ng kung sino-sino ang pondo ng bahay, mas maganda idaan sa diskwento. Diba? Kaya ako, pabor ako dito. Kung ang sasagot dito, ay yung pamahalaan. Hindi ang mga negosyante. Hindi ang mga negosyo. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas. How are we gonna encourage more people to be in business kung ganun nangyayari? Diba? Tayo ho'y naka-live na on Facebook, mga ka-vibes. Facebook.com/GV991. Order from any branch of Delicizo Pizza for as low as 229 pesos only. Open po sila. Mag-open na po sila muli for franchise, ha? So stay tuned. And follow them on Facebook, Delicizo Pizza, for updates. May mga katanungan kayo, di ba? Add nyo sila sa Facebook, okay? Oh, mga ka-vibes! We're ready for our instant shoutout in a few minutes. Kung may pang-internet din kayo, panoorin ho ninyo ang programa. Kung wala naman, mag-text ho kayo sa akin, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay Milagro Soriano pa ako nagre-request ng Chinito ni Yeng Constantino. Sabi ni 1406, 63 days na lang birthday mo. Tawa talaga ako sa inyo. Grabe talaga. Oo, pa-request daw ng Driftstar ni Flo G. Good morning, yung gas 1.5 lang, 76 plus unleaded. Anong 1.5? Ah, nagpa-full tank ka ba? 1.5 ba? Ah, mura naman ang full tank mo. Hello kay Nanay Pites Jack, yung nag-text din sa atin. Ah, sige. Sabi ni 7365, good morning, shoutout kareng Mabalacat Traffic Enforcers. 7 a.m. na, Alalupa, King Obrada, Kening Dau, Homesite Crossing, Samsonville, Panena Matraffic, Uling Alalu. Kaya at Chulaman sa salikot lalang ng overpass. Ah, LGU. Pasuyo po kami ha, sa Mabalacat. Eko bahal, nungatso na lang yan eh. Kasi 7.14 din sinending text message yan eh, kaya gadabasa. Maganda umaga sa mga ka-vibes natin na nakatutok sa programa habang papunta sa kanilang mga trabaho. Good morning sa ating Lodi at kaibigan sa Where in Pampanga. Nung ka rin nangyini, Brother Louis R. Season, good morning to you. Kay Keith Ryan Figueroa, pare ko, ay maganda umaga sa iyo. Ha? Sige. O ito na, instant shoutout na muna tayo ha. Alam nyo ba, 100 days to go na lang, Pasko na. Ang tanong, ay regalin nyo sa akin. Akala nyo kung seryoso. Ala, matapos ang tagal natin pinagsasamahan, wala mang kayong i-regal sa akin. Ganon na lang ba? Hello kay paring Brian B. Carlos. Good morning. Ingat din pare ko ya. Tsaka kay Ma'am Jeng Raymundo. Happy Wednesday and on the way daw sila sa work. Ingat po. Sabi ni Hans Balbuena de la Vega, no matter what, kahit sino pa siguro mo po from top to bottom na posisyon, corrupt sa gobyerno, same thing, nothing change. Sabi ni paring Hans. Ako naman kahit talamak ang korupsyon, ayoko namang isipin na from top to bottom corrupt ang mga opisyal. I don't think so. May kakilala ako na ginagawa ang kanilang 100% na effort para sa gobyerno na walang iniisip kundi ang kapakanan ng taong bayan. What time mawawalan ng pag-asa? There are people like that. Yun nga lang talagang mas nangingibabaw itong kagahaman ng ilang mga tao na hindi ko alam kung wala na bang konsensya, wala na bang puso. Diba? Natila ba very trivial lang sa kanila yung ginagawa ho nila sa taong bayan? Yung mga iba nga, may kaso pero lakas pa na lumagpakita sa publiko eh. Diba? Lakas pa na lumagpakita talaga sa publiko na tila ba wala silang kasalanan, wala silang ginagawa. Diba? Parang di man halata sa mukha pero parang kinakalyo na yung mga puso nila, kinakalyo na yung mga pagmumukha nila sa kapal ng mukha. Oh, bato-bato sa langit, ang tamaan, bukulan sana. Eh, hindi man magandang to wish harm to other people, pero, di ba? Bukulang sinabi ko, pero yung ginawa ninyo sa taong bayan,
'di ba, yung issue sa flood control na imbis na makatulong, nakaperwisyo pa dahil yung mga ibang proyektong dapat ginagawa, hindi naman ginawa. Isa nga dyan, di ba, kongresista. Dating kongresista. Di ba, kongresista na akong traktor pa. Tapos nung chinek nung, panood ko yun ha, Jessica Soho, chinek niya yung lugar. Wala. Walang proyekto. Tapos nung hiningan siya ng komento, sinabi, wala nang ano dyan. Hindi na ho, party dyan sa kumpanya na yan yung sinasabi ho yung tao. Tapos eh, baka daw maling coordinates ang naibigay. Okay. Konsensya nyo na yan. Meron pa akong natitirang konsensya. Pero naniniwala pa rin ako ha, ibalik yan. Dating ang panahon, pananagutan nyo rin ang mga ginawa ho ninyo. Hindi lang ho budget ang pinag-uusapan natin, buhay ang pinag-uusapan natin. Buhay, kabahayan, pangkabuhayan ang pinag-uusapan ho natin. You're not just stealing from people's money. You're stealing lives of people. You're stealing the livelihood of people. You're stealing the future of the people. But ganun.